Ñukawa kunalla, supunza Dios posakpika, mana ña mandasatsu, mana ña rimasatsu. Dios ta kazospa, yaya mamatapis, oido sidratapis, kuyaspa kausangi. Wau kindi panindi, kuyanakuspa kausangi, wawa.